pani da ra ra ra gari cha ka ka re pani ko ra na sa pani simla ha thai na ra ti me na

Dubiluga doni sailong ya pamone sabai janelai namaskar. Kali luga bai oi sanu baba sabai janelai namaskar. Hani lai paru tur miro jimi gham lage ra ghamai lau. Kali loga baru doi bansu bawa gam lagi rogo mai lo. Baba pani chai nan ama pani chai nan ma lai ro mai lo. Bale basni gau ma yo nam du ko thao ma chai nare ma lai ro mai lo. Alana tarasita pokhari ma bagle ba cha khai sakyo. Hirana yera nazar guma yera bagle ba cha khai sakyo. Maiti ko garma nata basna rai cha bhaile basan lai sakyo. Kali loga barundai bansu baba, baile bachan lai sakyo.